Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

mo ang binata na katulad ko, hindi mapakali sa kakatitig sa larawan mo. Larawan mong nagsisilbing bumubuo ng araw ko, sana araw-araw kasama ko. Katulad ng galaga na talaga namang ubod ng ganda, di lang sa panlabas mistulan nga siyang parang anghel na. Di mo na mababago ang aking mga pananaw, sapagkat siya ang hinahanap ng aking pusong ligaw. Kapag nakita ko ang iyong mga ngiti, hindi ako mapakali, gusto ko lang nang umiti. Kapag

Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito'y sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.